Chicatampi. Kamachinyan ni sasina. Hanipuniwa aka gobierno pisin kamerina kat sintas kiti. Tata tiputado na aka. Tatas mama sinadra na kasa. Tatas sinadra na kasa. Hanikiu marikat harakatap kiti. Marakan inimigo pa kiupa na kas tukuway hapke. Kami suka ukamaneha. Sa sinawali pinyasita arsuyapke. Ukchanyin kamaha. Organizaciones sociales kitina kateha. Tamash tatap kiupa na kahichag mach ampliado tanto chawina kwasarante yasipki. Niyaw yakipa na kahiyati apkharaki. Kamsapkis. Ina sahutiri urnakata unukta siwinakam pisaranta taachini. Aki gobierno sintipuni uji wasanakarok niyang kachapkisto. Kulikit ay naistataas kaya tanwa. Hukampi kulikit ay naistawinaka uji chakuthani. Kamachas na yak sa sinawi yakip margachi naka sa organisasyon sosyal suksang pektil naka pas hachakat aswayapkhe. Wale kuru arumpi arsusiwayapkhe. Hichaha amuy kipawing kasipkiwa. Parla kipasipkiwa. Unya kipasipkiwa. Kunaruki hichah purip karakini kamsap karakchini munat hilanak kuyakanak. Ihumas kamsas karaktasa. Akhamanak istasak. Hichah kanarun ha irhattani takikunas. Pashpaki ispas wali ispay. Ni ukhman kaniti. Hichah human huira mas irhattarak pachanit huma kuliichi trakturam kuliyata. Upayata, satata, kausuta, ukak traktor na kampi kay kur na kan sata si tachcher, ani kay yunta ko tachsi de kwat ham. Ma aroch ukak kau karusa, jani pag mista wahan han ukak makat han kau karusa lang niya haspa. Kamir na kate kay hani ukon as import kani, tipa na kay hasta kun kuna nakslurap kay ham, tipa na kay ratu kira hat ayap hanig, kwat humak mun hanig alatay. Pero hiwas pisin kamer na kasti. Kauk nilu wakcho wana katikot hikiu kanakak kunslura pahani hilana kuya kanak. Hupanakaro kitis amtasini, kitis yanaptani. Wali pinyasini hama kaya. Hichak gubiernon ki nakak haniskuna akas panukamaki arsup harakek. Aya kipa sektores. Aka organizaciones sociales uxangiren ga unuxtasin munapkhex gobiernun kirna khamahna naga khaniuka unuxtasiwinak kha nairqta santi apka thanuka kharkan dasin kham huchanchataniwa estado de excepción ukangaskstan khai kamisarak markachi naga ukhamat unuxtasin mun khap khanist uka khaniuk chasaski kit sasina ihichar supkhex Hichag niya kaya aka subvención aptaway hipanja. Tata polisiana ka militar na kaya niya utakito kinagarok mistaway. Kunata kis mistaway pacha. Marka chi nakar hauk kanyataki. Marka chi nakar ilyap kanyataki. Marka chi nakar tak kanyataki. Hanuka kunchun chuki apkhani uka ukhana wat kinagana. Maisat saraki u gobierno kinagaha. Takina kistanda ukatri. Parlanyan diálogo sa sin parlasip ukak turuka ki phanyaw sa sin aki maisat parlara ki pero san hemara ki tata autoridad anak hanit na hanit tegrit apskasin hanit wakis kaspan marka chi na kampia ka organizasyon sosial isu kamna ki kitina gata hiwasa sarnaktan kalli to kana kan familiampi comunidad an hiwas tanta chi na ka sanyani irpirinaka kupanakan barus ki tanya wakis kara ki spanha Maisat seraktan, naira kata utkanya pao dialogu parla ki pao sa sin. Ukat hamasat ham, cikaru ma pasanakaha, kamachina khan kunak absurdas karaktan. Ukat wali pachati. Hanit wakis kaspan maisat sipan ha. Ma utkawin kulkita ipit hiltabu utkanya naira kata.
Marca chi ene ka kol qisit hik khat ab khaspan ma ka aur asib khaspan sanu ka sueldo señane ka paella winaka sit khat.